0: yong ne de gyor chi tu ti chu lam zhe yin bie lam zhe ki ta bie ge bie sim che mi tai di xiong ki na mo ki qi bu yong chu qi qi bie tu qin la qi bu cuo tu qin zhe bu yong wa tang de tang ang cha long yong wei min de xiu lam cha ji lu guo ya tang gu bu guo gu yin la guo ya kan ne ge qi lam cha ji nyu na cha ji bu yu yin yer tu ji ya ni me cha wa qi nga gong hu long dan wei chang xiu xiu lo ge pa zhe ni guo qi kui di si tu sa tu nam xi ki ke qiu le ming ne sui yu la ni guo ki nu bu yang qian bu dian yu bie nga gong tang ni kong ke de qiu yang cha bu yu ri ji ba yun dian chong guo suo qi de qiu yang cha bu yu de wei ni guo tang long guo qi qiu yang guo tu la su bu qian qi su qie le bu xing wen tu bie ma qie wo dong yang ge bu xing wen tu qi le zhu de lo ge pa zhe ni guo qi kui dang ba nang tang kong ki kong bu qin qiu ti ni tong mian ga xin yin la xiu ni sui xiu ga yin kong me kong bu tang bu ti xia zhu kong de le lang qiu wen dang zhe du chi kong zhe kong bu shi shi ji dou ki ga cao la qiu ni qiong du le su wa xi tai di xiong qi bie lam sa bu ni qi bie gang bu cao long yong wei qi tu xin jiu tang sa bei qie bu yin bie qi bie gang zhi cao long ki ke jiu tang dui ni qi gu qie yu zhe dang ya bu mian ban yo sang qi tu tai di xiong qi bie lam ti ni yang xin si wo tang lam ti dim xiu qi wei kong bu jie du di xin ji bie cao na xi yong yi zhe bu cao kong bu bu dui tang qiong ya ge wei ge gang ba cao yong ni di jiao qi tu ti jiu lam zhe yin bie lam zhe ki ta bie ge bie sim che mi tai di xiong ki na mo ki qi bu yong zhu jie qi bie tu qin la qi bu cao tu qin zhe bu yong wo tang di tang ang cao long yong wei min de xiu lam cha ji lu guo ya tang gu bu guo gu yin la guo ya kan ne ge qi lam cha ji nyu na cha ji bu yu yin
1: lo ji pa zhe ji guo lam ni ji guo tang yang ju gang tang la ming ne qu gu qie bu xi yin lam di tu la ji guo ge nu bu dian yu bei sang wei dian bu zi ne ji dar guo tu la bu xing dim xi qi wei kong bu yun jing bu yang ga le ke ge mei ti wei lam wei la qie zu tang tie du guo tu ge bu dian yu bei da jie qi di ting er jing guo ni chani la guo ge ji gu chu guo ge yi ma tang ta de chani la guo ren ge gu chu guo ge le zhe mi ge quan zhong lo ji pa zhe
2: 一支由工人、干部、技术人员组成的铁路勘测队，从未。

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང jeta. Tsumi nang, yang takwe sidwe leje tawa zuba ta ladara che kwe na. Nguen la, samlui shiza ngarwe dendu tongwa ta, tangshi lojong che di, makasi jinu ki langcho ta tawa chetab je je te, nguen yu nian tuen takju chebe nyuba chiru tongku. Yang takwe sidwe leje tawa zuba ta ladara chebe lobjong lobsuyo chumche sa dendu tongku na. Xi Jinping ki turup sabi, zhongkui kheju dienbi jizu rinu ki gongbi, luji simbi yungwa chiba ta, tangshi lojong che di, lechub ledu ki xizi dendu tongku. Ngaji paru sumtu, mimangi langcho ne, mimangi chetu sidwe lejian jo yu ni, yang takwe sidwe lejian dawa ladara chebe rindang ki rangdang yin. Yang takwe sidwe lejian dawa zuba ta, ladara chebe lobjong lobsuyo chumche sa dendu tongku na, ma la penpa zhong yu ti, sidwe lejian cheshu su zi ne, mangzo nyinram ki tuan chung, Tengwe ta sishong ki tuanjin le zi ne tamzin lume che di, mangzui tuangwe yabu zhum ne, minboro ta, misim, shindinba jie gi ne tuan takju che gu. Yang takwe sidwe leji dawa zuba ta ladara che be, lobjong lobsuyo chumche satendu tonggu na, canggu ba sum ta, pen takwa jie gi lanze tuangyo che di, minga ta po le ming ne, lak lian ta, mima, lugyu jie gi cui gam tek tu be che jen jo gu. Yang takwe sidwe leji dawa zuba ta ladara che be, lobjong lobsuyo chumche satendu tonggu na, samlo ro jingzui tongwa ta, dawa sarji, tepju neke tuanba ta, chawa nguen zhuba, pen zhe tuanyi le jie che ne, dang zhuyang ki, pyo le ding be, jie jie che si, nguen du gyurwa che gui si, kui si.
1: Ranyu zhiong dengwe kubchubi, juzui li zu tongwa ta, tuanyi che gyurwa tamzin che di, le diong ka tuanyi che gyurwa tamzin che be, kya jie le jiba cui, cha cha sardu ta, le diong zhubi, simshu pe yu si.
2: Ningun kub, ngak zong ge khen mei xiao hua yi, ngang yu ge char ji, jiang su lam zham ki, rang yun zhong, ji kub so zo ki, cho zui nyu shi zop shi yi, ring lu jen ki, so zo se zi su, nye su ge bar yong wa zi. Ngak zong ge khen mei xiao hua yi, se zi ti ngan zor, pen do qian bu du, tu gyun du, ka la cha bu so ar yung gu yue la, cha yu che bar yang, yung gu yue be, dab ha jang de bu du ji sung bu zi. Cho zui nyu shi zop shi yi ring, guo qi wei se zi ti nang, yung um chui jie ta, chu gui qie, kya gam, Laptop soki dikche cha sangbu yue jing, gyangdi mianju jingnu ki ditan shibje dikche kyang yue be, le nam sarbe nye zunbe, gyundin ki mianju dakje che choku yue ba ma se, gabu rinpo sunbe miankan ki chile kepa ta, gyangdi mianju dita ki shepshun yang zhup tuku yue shi. Tinggap, rangyong jiong jikyob sozo ta lasa chong yir jikyob sozo ki, jidi chenpa ta nyam jito, mangdi nyendun sasi su, sozo sasi ju zubba ta, jiong yong ki kipun na, rimka sozo ki sasi chukilha zhung yubashi. Rangyong jiong jikyob sozo shirim le tuan ta, timlun ki sungbu le tuan ba zhang yu ki, taja sozo sasi ti nyendar mi nyikini sumge par la shibshu zhugu yu. Nidu nishu zetu lor, jiong yong su chuzi nishu zepsi yi rinlu jengi sozo sezi gezu kyogu junkyu riji sungpusi. Lase chong yir ma jo sukdu lingtu, gui ju sukbu dakje langkor lingkui tir, tingma yong ne kile gi le sur le ge shuar du sukbu dakje qiro qigu yubusi. Le su zhang heng chang ki, tu gyun du zui gana chua cabu yubi qing a sukbu dakje qibi kumbu mindu, sozo gi sukbu dakje langkor ki, lingkui tu sukbu dakje qigu dukbi hajan dup dibu duji sungpusi. Rangyong jiong jikyob sozo, lasa sobe lu su kan ki, zoju menba diyang ki. Le nam sarbe nye zunbe, gui ju su bur dakje chebe che tuan le tuan ni, pe rangyong jiong jikyob sozo ki shirim la shamdi shuwa tang, mang la penpa zhubi le tuan shik yin. Nyen dam ne shepshu zhubi tang, le gar tu shor men zhuwa che ba. Zhu lu dup deru donwa jie che yu jie sung buji. Rangyong jiong jikyob sozo ki jik tu nambe le sui kiwa sungyob shepshu dine ki dumkor shepshu kho tuan che ne. Le so cor, Dabdi qianpo zhun yu bashi, tingwen Arkan Kagimu Sadun Buru lega qigian zhang la gi. Lapo qie gyang le tuan tie, jikyab sozo gi le tuan bar, gandu shugab le tuan bie ngang gu rinbu sindu shibzhu gui ba ma si. Se yu nguan su ji tu gi dumji le tuan gui ji qie bie zhang la lo di bu qiong ri. Zhang la gi, nguan qie zui si zhung gub, jie tim gi xie zhe mi dang wei, zhu lu kang si gui gui min xing gui min, tanda le tuan bie xie xie nang wei, ka xie bu qiong si sung bu ri. Rangyong jiong jikyab sozo gi juzui leksu tongwa tang, tuangyu qigyur tamzin nimbu qigyu, qi chuo qie di, jik tu nambe le sui kiwa sunggyab shibshu dine gi, lo sum kong, 经营松阿吉来随学学贴着

Chiwe taktu, rangi kongshu cwa ta, tana kimkyu shibu nyamtu cwa ra rugi hu. Longshuru diru, chiwa kwa zhan Taja, zadan to seri bebu yu tu, kanzoro, nire dudu sumbo da ngay shimba sakyu hu. Shirku maawwe zishin ta, tsuchu zonbe shungda ta, loma ni, chiwe gashu chewe seri shada ima ta. Kwanzu kase sadu, zache chukur shin pyon chenpo sakyu.

0: 长不些我得用这张写下去，让给诺不是？听这钱阿弟，俺二姐差不多，还没些差不有咋没？你让写，俺让搞不有。
1: Same tang chang, nga cha la mar ta. Ni me ne zui din sa sa cha shi. Shang ye nga che je ma deb je. Di le lo da chue che ne, su sui ki bi yo shi.
0: Ke ching ma shi, rang ge gyung des du ne, nye lo dong chi sing ma shi. Nye rang xie bi, nga ni tang do thu shi.

0: chung bu ran chhe bu su sngi si ku chung me ge si ku chung me ge a rang mang tha su kyut da
1: nga nga ku ma leb si
0: ti ma ma ge chi de me ga shi da ta chi ran le nyeng ge yo ma si
1: ke zu yang ni ji me ba mi se nyeng ma ma yi bu si
0: chung bu chung bu rang ge chen na nga chu mi ti de zha bu du ge a 和你妈会不会不啥事阿家彩萍也让给不是给你这些年有什么啊中部让行吗是让明了四语
1: 小锤子四语
0: 小锤子行吗是我
1: 嗯

zumri ni geyi gi lam ni chi nyu gi jing den ta nang ju gi sem je la so be thong ne dan ta ti xin zum ba bu te da lan jin be sem nang gi de chu chuan bar che be ju zhe na ba xi yin xi te na ba ta nang de ni ha jang pu sun cho ba xi yin ta wo na rang zhe pu gi zumri la cha chuan na nang de ta na ba kang zhe yu tam xi na ting de pen zhong xi zhe le chen na pen zhong lu qin ri shun lu lin gi gi gen chi mo wa dan zhe tun zhu la ni mutu pyo gi zumri gi tuzam yeda ta tishin pyo gi zumri gi nang dön ta namba so gi kola cheri nang gi yimbe lenge ne gi si yo ba shu dan zhe tun zhu la ni jelo jig dong gu ge chu ju ri ku lo ro pyo jong re jin du chung ba ta ta da pyo jong lo chi ri shun lo lin gi gi gen chi mo wa yin shi bum ram shim ju lo ma ta she ram shim ju lo me zu de lo ben yan yi kong ki lu chi nang shor du ta dong Kadam zumri sewen dramata, yin yi losar jugu, pebe pechu je, bedeb ka sum, zamnan yuba teda.

0: Le tando ne tome kunlong ti rojob chiya yinba ta, shugo ya gyundo chungje yo zongge lamla chimba dinze yinba le. Di lamso dunge ta, ne tingge me na, timche ge te le, me te ya kante che ne le, do zang yangwa yo shi. Timche jibu zang yo ma shi. Dizu chingge ta, di na shungge gyume par ge keba ne shep yinna, dizu chingge yinna, te ya se shik kasa yo shi. Pe na, kyo dun ti, ne tingge ta, ya na, chungge chingge, ya na, kyo dun ti, nandu todam chingge ta, jibu debu ge ta, nuwa dunge yinba. Yana, kyo dun ti nali ya soksin ki nubwa dungi yana, nga zu tiri li ya yozon niso jizu chingi nam, yana, go chingi yinba zigo shi. Dile doji, kesi miti leri tinte chigi me na, nga zu miti yozon ki leri ti nali ya shungi gyumar zige, timche tili pibdu. Jitang yozon ki nubwa jizu da, guji chingi li ya zige, timche di na, jingma shi.
1: Lese, jipen ki chi goi go lintu, nga zu jipang gyumi, ti kablu gyabri ya ya,
0: 托水,请不让请马上。马上,错位哪里啊,接信不一天,看望月别,是我几个人。我呢,俺去前天起,即便起过亚修鬼光不行呢,肯定起过去呢。俺去母体,中国四星罗金起,一言起不过,愿意来给公水起,三难的。俺做即便恰恰前对呢,定我呢要不是,但你呢,俺做唐道,地主请给地,苏水都给倒水,地面,昨年请给地,头当,肯定水都。当这些故事，对这档餐厅他针对给制作情节等这些都该倒水。一呢，俺就现在当精神不就是，开始得来确保让他过另外当样呢，俺就当中第一节里啊，南昌等这纠结，怕给他确保观众拉说吧，刚才开篇预备过另外一呢，搿地头俺就一把都脱身切这些故事。搿地头他的我这唱这个基本几乎是没一笔大事。다 건강 체조 진리야 간다 파르베 카리 민토네네 계생 안주 꿀베 응데 코란 길게 찌제 나리아 자고 있나 따디텐텐 요종게 자주 진베 녀가 좀 시다요리 야메나 칼루 자고베 돈네 요시
1: 레세 길라리아 터체나 쇼힌 심튼 디크세위 지조 지긴키 데야 쇼킨 갸라삼 타마 요송키 람로리아 치베시 틴제시 치즈 자차보야 즈비 지변 치고 칼루 예소 서버티 타마 팅기 갸리 타요 마신 Kyotun ti to ni, zem lin ding, ra li ya kibo rikyo tan, xian li ya pimpa zhung yu nyam tu dui bie cha cha di, ha jiang ki gumbu yinba zibu dimu shin. O ya, simo lingye, ting di li xin, xiu sam ta xio xin. Lingye ki ti wei man wei, qing lu xin ji kien dui ne, qiu zhi jindi ki qing lu yun xi yu kien dui na shu. Lingye, xiu dian xia gu.
2: Kong ki kong bu qin ju ti ni, tong mian ga xin yin la, xiu min sui xiu gian yin. Kong mian kong bu tang bu ti, xiap zhu kong dub li, lang zhu wun dang zhu du chu. Kong zi kong bu zhi zhi, zi dou ki ga cao la qiu ni, qiong du lu su wa xu. Tai di xiong qi bie lam sar bu ni, qi bie gang bu ca long yong wei qi tu, xim jiu tang sa bie qie bu yin bie, qi bie gang ru ca long ki kia jiu tang du ni, qi gui qie yu. Zhu dang ya bu mian bar, yu sang qi tu. Tai di xiong qi bie lam ti ni, yang xin si wo tang, Lam ti dim shu chi wei, kong bu gyab du di xin gi bie, cao na xi yong yi. Chukku cao kong bu bu du tang, chong ya gyab e ge, gang bar cao yong yi di gyor chi tu. Tip ju lam zho yin bie, lam zho ki ta bie gi bie sim che mi. Tai di xiong ki na mo ki chi bu yong, chuk chi chi bie tu qin la, chi bu cao tu qin zho bu yong wo tang, di tang ang cao long yong wei, min du xiu. Lam cha chi lo gor gya tang gup ju go go yin la, gor gya ka nun gyab chi, lam cha chi nyo na, cha chi bu yu yin.
3: Ya mi kimbe na khung ti bu me ta na khung ka ba na chu yak su de ba ko na gu yu ko lo chi ni de lo chi chi chen chen ma to ba so ki ya me ni chu tu si kyo bu qing pi tang to pi ta
4: qing pi tang gi tun che qing pi lu ni ge ge ki qing wa la ki yu be ya me na zi ju xi xi ji xin gi nin ju le zu be min chu di wen tu gi leng qiu ta lam gi gu ni min chu na khung gi sa wa ge tu la min chu gi gu rim nan
3: ka ya me gu ta na khung la pu tu mi be to ni
4: 小军刚也没吧，眼泪上头。军统也没你这趟，铁外人心气也没你了，偏不远。军人用了些许月别，些许笔记了，给林雨。可把俺这。
2: 来我也估计出松姑姑姑出松三年他是杨晨朗富康面康体年对不三百卡纸清笔糖那年地糖地年洗个子路木车地块卡纸清笔糖那年面接从康老个重叠年同去管不朗老个路穷糖不要卡纸清笔糖那年

ngame kabera ngana jela chakum chilon yu senaya gwentu gi satoro sabu mebe sesu zasun ta zebale xian khang ya me chanu ma we seri tidaki gwentu gi lubyo sejun la ko we gu gu kon khabu shi seji pyu ya u me tu changbo ro to ne khasap che gu kwanzu kandup jidup ki mangzam sena tasu gwentu che to be 小阿拉恰顿亚，在忙着研究切多些。

Sekba ni, kangchong sadu kenden sokja si re ti? Teda, gunga sibu mi, shedong ye me kuy tu chone che ba tang. Shobu ngaba ni, chiri tuan chin di. Nima shardu, kwanzo ni, se cu yu tu lebi yue be, chuan jam ni hui wo, top che, cu topi yu. Teda ra che na, jing ne tu zui chuan jung topa ma se, xian ca zai se zai ya qian yong du dong tu. Tu cong, le ga ta ngai sui tu zui le zhi che ba ju, ca zai xio zai ya qian yong du dong tu. Kisi se cui wa ra, tu zui gu zhi lu tun che ba ti ni, qi ri cui gun zhu che bi tab ju che si yin ci. Sē cū yu lūk dāng tūmba shīk dāmbu chā yu tēnī gūn yē kī tāp shī xēn shī shī. Tē yā, zī xīn kēp yā zhōng chē wā tā, chō shī nīmā rā chō bē sā chā tā, sē cū sā rā dāmb sē chē cē, nū shū māmbu tūy mī gui bā rā sē rī māmbu rā gui bā shī. Sēb mā wē xīn gā tē, Chiu nam ki se cui yu tu dangbu che duen ni. Tera, duen zhe du gup su lu bie sabwe mabu sa yu yu bie shi. Ma shi sa xin nang tu se ri yu pui sum co bu yue ya, kong mu gidi ta cha sek bie teru zhu gu me. Ka yin si na, kwan zu yu xiak du sa jia ta ta rin cha bie, Gyukshara lūtien jī la nū zē shūk chēnbō sē chū yu mē shī. Tē yā nū zē sē chū yu ngōng gō chā jē rā kwan zū pōr mā gui tū pōr gī mē. Tē jē rā kwan zū gāng bō tōng tōng shūk tāng tēmbā tē rā tēn nē kāng gā kāng gī ngāng tō gāng tō chū yu chī gī yu.

Teya, tabzu tingma che tara gowa pori shi yi zhanzhe chwe ne nambar ge di. Kyozu nang ki gowa mo ta, guzhu cho so so ro lo su ye ne, gebe soba che ju menzha wa shi chuba shi. Kyushu ti nyi ni, zui ju chung shu di yin la. Dupshu che shu ki gowa po ti nga gong yi kyozu nang, gowa go cha nyi shu la zang yu. Zhen zui le pamba ta, lo na ge shi xia xie xie ba cho ta, nar ma zun be gowa po ri nam nyam du du ne, gowa po shen kyozu shik chubi yue jing. Te zui, gebe kyozu nyi goro tu panchu cong che ne du ji yu. Kator kutor ki naba chaba le, gebe tu zi ngoy sun go cho ba sun ji yu. Tini kwaada tangwa si yindi, ti gowa puri xian zu nye wara jar ju me. Gorsip che yin chep jik tu, jimba ta rima tongwa tini nga gong tangwa kyabza chep si ri. Ko ni gyebu shik tang jar wara, rangi kyuzo dagire zun zin chik yu. Koi gabu chi si gowa muri ti chari chi si me. Goba kwa ya, a che utu ne su kyaar me. Kwa ni dashib che kebe, koi ndi ne chuzi lao we gowa mo shi yue ba xie che. Dui to la da gyu ba xin sam duen chung shi. Go ye garo jigwe tu zi ni dawa chung yi ba ne sang lue dawa thangbyo pari yin ba ta. Tu gup tie ring cong ngon bo chang ara che shu ki tu shi. Kwan zo garo jig rin tu dang zi ge ki me la Mewa yewe chariyen tiwe mebara. Yueba ni jedo ta changara kuna shi. Ti na changara chiwe tuzu su garo jiba ti ni miyu jik rangi chedu yin ti. Ti ni chogo nam chosin jamla seri pyozum chobe yerdu su gegyu chedu shi. Gwen dui tui su, cong ngon bui zham ki tang gui ta za dang zhen zham kui ti nga zi ne za nam nyi ne gya cha ghe ra kyu ri yu. Ti da ra guo ya ra, dop che gwen bui nye ga che xin yu ba ta. Chu zhen ta ya, rim xin tar ka zhig yu bui, guo wei tong chu gwen bu ro kyu zhu gu cu. Lore tukup te la, kwa ye, rintan xiedu mebe, nebu zhu xue xik zamgi yue. Tini, conegi nyinga seche zammanyin bara, tiwe, gyuba begyu, lengen zhube chedu shi. Te ya, mibu jenki sokja xien ta zhawara, kwa ye la ya, pori ta muri soso

0: Ola, kira kocu to sons. Chongle gi leji gyum ji la, kwe sha samnyu me. Tande lege di ngara sambu shira du, ma se nga lege de gabu shira yu la, dende che chi sha tur sengbi. Ola gongu nye shingi yu. Ine nye samzu di ola ga kyun kye ma son. Ine kye nang ma ri, te sha chongme mangu ji ge, samlo ku tokbu shira da nang gi. Kuncunga zu chong lenga lega, gyunga kyun mi du. Zhe, di gyunde li.
1: Gyaji gorje xe mgo. Tega xe na nian samla ji lu te xa si gorba.
0: Ma ri, ola, nye, tinte kyun shu me. Yine nian saba, mi kinte jige le kawa chewe ne chang chub si yo ma ri. Be xa xa na, pa lo di ge, do je ma we, Korsam ko mare la, ayin si ta ge, du mar, xe ju tan tu mare, re mare. Ola kirang ge, ngan ju le ga samshi ma tup di, lu da, tun bu chiri, re ba la.
1: Di dia la nga chudu chin du mdu, nga cheri sim ju gore, guan na di yu. Yine cheri jik ding di, mi rik chua le, shira ge ngu ca chik ri.
0: Da gre, kirang ge lang chua ne xe na, nye samshi tu ba. Yine nye da zu ne xe na, Kirang shale de tuni kyun midu sengbi. Be na tengi ki chiwdi kirang wane xe na zachingi chere xiri. Yine nye wane xe na gongdaya mewe chamu yin huwa shita kye midu. Denzo, nye dazu zami nguyu xe minda.
2: Tengi kamsa, nga li sab chokyo ba zhuang zhuang yin. Tengi changchao zui lin bukong lupu to tia zang. Nga zui chak jengi li sab shi tenri xu yu. Kone, ngan zui li zeng zo kyung ba. Gen, lei da la ri.
3: Sam shi la. Kiran kandu shuai yu.
4: Su shu na.
3: Du jun kiran chale tu zhi yu giri. Tinte song zang zing gang chale chang ma. Kiran ki jo lang neng me to.
4: Nga lei ge kinpe yang si gir zhu hu shi. Che zan na le mang che nye jo la ge chi wo shi.
3: Sam shi la, kiranga gongpa xe yu na, tabudu kyo gai chi dun da zhu, pomo nang le xe zang, nian zhi di dian bu chun yu shi, kye si chi tang lo bi na, nian zhi di dian dian chu lu shi.
4: Tante chi so di, pomo le gui, ju zhi xe bi tu rup si shi, kim zai ji na yi, pomo le gui cha xa pi na, nga si nye, gyung do chen bu chin yu shi, che za, nian zhi chu lu ma lu di, pyu chi da, pomo na ki gen ki ma ki chua yu ma shi, sam shi da, yi ji, sam tu mu tu di, Kim zai ji ngun ne xie ne, yu zhi ge lin tu ye gi zao wa shi.
5: A jia la ge yao xin su, chou du, ha ma sha yin.
3: Sam shu la, kiran gen de xue xue, ke si, kiran zuo la la qi la, su se yue bi ne, kiran ge de nam du.
4: Nie yang ya chen gu xi wu yi, nie ge ge san wa, chu xi ma qi shou.
3: Kiran ge ne tu yue neng gi, sam shu la. Kiran tu yu chi kiel chale na yu rungu zhuala da sa zhu lo ghar shu wu yu zang gyeb kyo gu zhi yu wane xie na tu yu ha zhang rungu zhi na la na ga ame gen kye wu yu zang ne zui tin zhe wo la zhe bu ni le yu ma xie tang gu di huang gu zhang wu shu ke zhe yu piu tu chung wa cha ne ti zhi kyo ga xin bu lo ni tam ma de yu xie xie ni bu di huang gu zhang wu shu mi nang chang ma nang xin zhu nang gi wu xie tin zhe song zang de yu ya xie du Suze, ma sebe wangdu da ne, nye le, kaga che du sikri.
4: Nye che ne, kirangi sumu de, kulu kyun mi du. Ti wei gya, kirangi jik den dawa de, gyo chenpo shira du. Pyo mi si nye di, namba to na che shin si da, bugo ta tu zi, tu lo zho shin zi mu do, kage shin gu oma ri gu gu du gui.
3: Yin ji ka er, bo po er ge, po yog ji ngu ne she ne, po mu zheng zhung den yang, sem na gu ji da zhi gu le. Ye rup zhu zang gi, po mu pep ji da zhi ne, ya gu yor sun gu shi.
4: Kusho boyang la ye, pyo mi da gyebi ni ga zhanyam shi, tsamu mi ri sungo shi. Pyo mi ge, po kyo ge sha wan shi lu me si ye gi wang chi yo shi la, gyebi kyo ge zi xie li zi ba dong di dong wang tang. Tak neng shi, gyebi kyo ge nyap ju xie ba ma ki ye gi wang chi yo shi, ta do zheng gu ge ka ka chi yi si ye gi wang chi yo shi.
3: Kiran ge tinte sung bi ne, nga wun ne kiran ge chua lak xie du sim zhe ki.
4: Nga ni cham ta chi yi. 최경상 후마 튼바 신부의 양치자

0: tondo bari shinda yorbe.
1: Yoma re, chi lo namtang ki tisung kui menba.
0: Toto, rangai mi mungu ngonshin kwar sarwa.
2: Si, rangai mi sedang jib si. Shuda, kagi tiyal takja chibudu.
0: Tungyuan, rangai di tiyal changshu bishwa.
1: Lo leo tuyenda yino, nian nang damo.
0: Kirani ge roko chida. Dimi li tang sa. Mi labo ya, xa yu shudu yom yedashi. Nye yung jeb gyu, nam tanya tuyenbe si la, lakwa me gyu po mendo. Che za, xa yu lungin zu chik yube, togo do.
2: Che ne, ngini ge karchi wina.
0: Kirani ge, su su chun da tuyo ni. Chato ne, bang da zi. Li tang labo cha me ba, ra chui tu buda. Yana xa yu da yari geb zi, cha me ba. Kanda nian zui dike xinbi na, mi di da ge chi du, pian to chenpo yoshi.
1: Yonga, nang da mo.
0: Yine sopso chila.
1: Xinsu.
2: Yonga.
3: Ai, gunjo ki, chato gane li tengi lakbu chuse bang da tsuyus. Tinte wune gya zunane kub sepda chikma shbe ya. Mi di gugbu ka zuyu ne, jala di zu chato gane gu ayo.
1: Tuanda tinte ri. Yine mi di chong nye mang se duwa. Nye tanda chenpo na zuyu das chew.
3: O... nga ra nige dinte chewi na yahu shang ayu.
1: Bangda niwe chi la, simze che guanye di midirda.
4: Wei wei wei, dia dago shida. Midi li tengsi nye dmar we.
3: Dite dengi shi. Wei wei, nga ra nige xine nye suwa.

0: Kadishugyo. Kasa namda ne kebe, bai xiao yun si negi zhumu di, di yor bel.
1: Oh, kina kasa namdru nari yubi, kasha ma di ma zhubi?
0: Kho me yo tu zhiba, kamza.
2: Kab ki gyu la.
1: Kamza. Oh, bugu di yu. Yine bugu amla, mengal geche gyu rungu ma chinba, bugu ki che nazi shinda la ni, chuan su.
2: Chuan su la?
0: Tati, qianle bugu ka ba yo re
1: bugu tan de chun chu suan za da qiao ne ga na li yu
0: ni ni ge da xia zhong
2: zhi ge zhi bie le
1: zhi ge zhi yi ne ki na ni chu luo ne si wo ki zhi ya di pa lin da pie da di ne bu de yu ki na ni si nga le ge xia zhong yin da
2: ta jian la
1: ge neng ma ji
0: Udi ningjia shidu, babu chongbya gala, ame meyab chebji, da budu tachu chabshiba.
3: Kira nye bugu nangmi be?
2: Nga nye namchu tol yagchi nye yi, poma di namchu gala gis, de leab daga dinti chikri sama zyum.
0: Bugu di karin nabri?
3: Bugu di lengi rengshi ki, ningzob chegyu nye rishya.
2: Nazati tsabjilu yuna.
3: Menju cheba kaku ge yomashi. Kaku di, menju cheba jilu nemu menyi biyina. Sonya chintu chinye yomashi. Kesi unye dinje yinbi yina. Pendekhanal gikyumoto yomarda.
2: Shuzashi.
0: Tojena.
2: Tojena, umjila tojena. Di...
0: Unye ningjia rashtu.

0: Tiyo ngay ngamata kyuumu chebe shinto ko shimbush tundu du.
1: Rang ngamata kyuumu jinji chebe tungja gabu meba. Singma yamni yong duwe.
0: Kardo, chua jini yungu marwe. Kirani chua jie duwa.
2: Kapsu ma yamni yong duwe ya. Nazu di jindi tuanda xiega yong duwa.
1: Kapsu yamni ma du.
0: Murange nganye gugi.
2: Zubda xe. Tiri yuje ge ngage da bse nye jage da nga rasdugi kala ye hoje se tunda ye hoje se nyong du ge
1: yong a yong a yong a
0: yong a yong a yong a nga pomo da zuebi gem du min du
1: zhan yang ge shi da
2: ye zi ge chu chang wen ye zi ge chu ka sa de yu ne so

0: Amla, sharo shuwa.
1: Moho, ninga mo zhi dan za ge le ka yo shi, nie su ge shu.
0: Ge le he mu du, ge ran da zhi zhi mi shu yi.
1: Xie moho, ka xie nie mi nie xin ge.
0: Wu ding ni, pen zu zi bi yu.
1: Nie xin ge. Nga re pu nga re gyu yu go chong. Ke yin di yin me ba, po mo ji le ku ba ga bu qi ge shi. Yi ni, nga sim zhe duo su du.
0: Dure gar do.
1: Rangka ro zhi ya tie le guk cui ci yu wo. Wu di duo duo ni ma shi, mo ran le rang ge, qiang bu xie qi an yu sheng bi.
0: Zhen ge jia zuo.
1: Zhen ge yin si. Chung dui ne ta bu du, rang ge po mo qiang bu xie tu niu me da, rang xi ge di jiang tu gu shi bie a. A me rang le du bu mo chu ro qian de sheng bi. Nian zhe wa le rang le di ge tu bie ma zhe, qin ni ni di ge tu bu ro qian de sheng bi. Rig bu zhim la, kuo chung ge a. Nian shang le gia biao qi ge da.
0: Amla to qi. Gar sui na nian ba.
1: Xiao ge si si. Wu di, zhen ma qie bie mang zi suo a.
2: Ta jie na jie la.
1: Zhen ma qie xi ya.
2: Ta jie na jie
1: la. Mang zi suo a,
2: wo. Na le lu qiu.
1: Suo da suo da.
2: Ki nai qu da. Qu da.
1: Yong a yong a.
0: Kachi song, kachi chume. Ge chu chulu.
2: Ka duo zi qi ju.
0: Ya.
2: Sao sao qi na mo duo lao qi yong a?
0: Ka li dong la. Zhe duo suo da kachi ma shi.
1: Udi sime saya mie psi. Jima nye kala su du sime kye mu yu.
2: Kye nang ma shi, kum nang da yu ma shi bu.
0: Amla, let's, shui da.
1: Yo.
0: Shang buru xie yu ping yu. Chong si le suan zang tep si yu ma shi, turi ji la. Nye bu kaya bue shi bao. Guan da dos chak shi.
2: Don't

0: nga lo yo bi. Kale si u ka chu.
1: Kala sa ga chi ne kale ka chu. Su da nim do sa ga chin ba.
0: Chi ya.
1: Che za chi. Nian na la ran la shuo guo da lang shi sui bi de ma se yu ji. Chi lu tu do si ni de ni do sa ga chin ji. Zhuan bu chong a.
0: Mi zhu nga che ji tian da xie ya du.
1: Mi di ran tian da wo me che ya ha yu ba. Ki ran ni mo tu ba yu ren gu chen bu ru. Ka shi ya yu ba.
0: Qi yang san de su yang me che bu ko me zha. Che za fei fei ni zhu nga yi shi chi gi. Pei jin suan ya chi ni zha.
1: Kisi unia sonya chebina di chao san gu chirda
0: che za
1: che na kira ni xian da gor ki xie mi bia
0: zi xian da har xie ure
1: che na nian rang le sui bi xiao guo de sige ya
0: sige
1: ni cao suo xin guo

0: Kobi yula, dikirang sinte kho yi.
1: Yachu.
0: Kobi shumbi yula, dikirang kofi yi.
1: Chu sangde sukun chedo.
0: Nangda mi du. Kobi la, namchu kodi pikirela.
1: Dikbi len kudye yu, yogzhe.
0: Les, chen nga nyel ma zhu yi.
1: Galekhas. Zun zhu ting zhe yu bzhe.
2: Nian nam xi le, gyun tuo zhuk duwe deg yu.
1: Yu jie, rang da wang ling si nye du ngwa xing gu yu bai a?
2: Ngwa xing me, nian mo rang kris ngwa xing gu zhe.
1: Rang ga nam gyu ne cang ma ha ku gi, rang ga xing gu yu bai. Teng gi mo rang ga rang la ka fei shu du, ngwa ne yi rang qian ma de pi bi xi gi. Nga kor bui de ngam zha leng gu duwa. Kira ni gi garuwa ji gu mar tang a.
2: Ji.
1: Ngo ne rwe a.
2: Mari korpen la, nga...
1: Yonga, ma xe ne tri ba. Homyo san po ting se bu son sa, xin do ma xe ne ke xe.

0: Tiring purgyung lopsen di taga tsam xiao yin. Kiranzu nga chiya di zhe yue. Ezi la, mangu di zhe. Chen rane yin da.
1: Kiranzu purgyung chiya kari yin no.
0: Ka yin sin nganzu gongsa nam ga gab yu. Su su gab yu zang, bian zun che mi.
1: Purgyung chen ga le yor zhi be.
0: Ga le yor da. Yine bian zun che be shugo, huksa mung yu yung bu shi. Kado chiya yu be.
2: Lomo mangu tin zhege jiang diu yue bi zhe.
0: Nga ri yiwan chuk xiu yu zang tepsi mi du.
3: Gyak bai gu gyab zhang ri.
0: Wei, ningu dige sige, lang xie zhang da yi zha li tu bu dung ge.
4: Yong a,
0: zhang har sige.
3: Zhang ge luo dong cui de nga bi.
0: Ho.
3: Zhang su su ma nga bi qie, mi li ruo bu qi ju nian yor bi.
2: 下雨个 tujune, menja ni ngurri. Chibi kibse sen, yaw shomarbe.
3: Tanya tirinsine, guibu dansis kende jime sins.
2: Ngani chopu sonza, jawa yaw yuzari, ranga singu ybe.
3: Kirani chopu sida ayin, nye dena chomu menjo singudua.
2: Rangar shiyu ya,
3: rangar shiyu.
0: Kachu, kala saga yombali, zubi kibse, yaw jay sen yongdugui. Tanto zubi kibse sengme da.
2: Dachi du, mi kha ji ge susu karo yin sam je, nga suyun zhu gor ba. Yong a, ji el khala su du, nian yong ma yong.
0: Susu su nga to, nian de na, susu su nga na ga yong sri.
3: Nian karisa gu men xie mi su, rang ge robu chi da.
0: Dinde ma chi, pomu nian lin da, karisa du du ne nga yang chi. Gyo se nga ta, rang ha ju.
2: Nga gyas. Xia Yu, dimi nga zhe da, nye mo zhi lianga qing.
0: Mo guo, nye qing, qiran ni de sanme yao zhe dong.
2: Nga ra nim do yong yi.
3: Ran le bu da si hu kong men xiong ye.
2: Shim se du a?
3: Rang, ken ca si du? Rang xia yu da, si bia rin cha jie, chua bang gi ya di du yung gi.
2: Kari bo xie ne xia yu chai yung gi. Rang o ne, xia yu le sem xio mar da.
3: Rang chung du ne di zhe yin be.
2: Kar do?
3: Guk chu zu, ko a le ma tu ne di zhe. Ya qi ni ma du.
2: Ko a le ma tu ne di xiao mo ri, nga ba yin si ri.
5: Kamsa yaa pita.
6: Kamsa. Liu Wei.
7: Xiao Mo.
6: Rang di har ju.
7: Di kong la chongxia ka ji ge, di ni wane du dong wang xin xia. Che zang di di ga yong mi.
5: Ji jia Xiao Mo, rang yong bi.
6: Du dong, rang ge yog ting zhe su su chongga zu san zhe zi le xiong da.
5: Ya chi, ni yog ting zhe li zhu tou ri sa mu ju.
8: Zhou Liu Wei ge nga zhu zhu gu qie ni, chongga zhe bie ma qie, guan tuin qie zang, nga zhu qi ni li zhu tu su.
7: Di xiao le, ru bu che bu zang zhi, zhi ba?
5: Ngan zu la ma de jie, ma de ne. Xiao ya, di xi.
9: Yong.
7: Dei da.
6: Yong a.
5: Ni de sa zhi qin zhi jie, zhao si ni ma de mei. Yi ne zhu ge dian bu ji yu.
8: Nga da duo duo ge cong yi qi ge yu, duo duo ge tab zang na le ge qi, ni cong yi gen qi ge yu, le gui yao ge za, nang da mei. Le si ge ni ge sui bei dian xin di, jiao zhao si ji da. Ke si zhuo bu dong de gan ni zuo wen jiao nan shuo.
6: Yong a.
7: 叫着死的，直接项目让点死的，让点死的。我的所以，我最新加加不有，村头地米了，中南经济，我那中南是啥经济？哼，
6: 宁苏多，
7: 是宁苏是啊。
5: 자주 쓰다
7: 란 쏘다
6: 용왕